Na simang ya zong program ko akas bani tura station ni ko kna sona manega ni ke dau du sani jam manus ni ba ji wa haun dilu ni ko aras ka pa hindi ko brang ko ar jol jol english ko brang ko bas ni bonga ba ji ni kna us kana man gen yan akas bani tura

Yan akas bani turan asmiya so many bako hindi filmi ge tra ko khna sona mane ya ne ge da de san jamano chet baji u a hon dil uniko waras ka ba hindi ko ran ko chet chi mo baji ni nis ko ran ko bak sana silo ni ko ba sal gro sal ra ma dok ni nis ko ran ko chet kolat chi baji ni knaus kana man gen yan akas bani turan.

Yan akas bani turan as mi so many bako celestine samani sa somo tali git na kok na so na mane ga ne ga da de san ja manosku ba zi on ahon dili ni ko ras ka ba hindi ko ran ko ro zol zol english ko ran ko ba sku bo ma ba ji ni knans kana man gen yan akas bani turan.

chasung tani ki trang ko gamatani smoyo pon khame na simang rester brown sangmani ki trang ko na soa ha da aw de tsani ja mano khang ni chung ba jimni khola chi wa ham delhi station ko watas ka pa vivid bharati program ko na so gen jol jol chi saba jio hindi ko bora aru chi saba jimni ko aw english ko bora ko apsan station ko na so na ma gen yan a

Bronkaitis sani maikeyong ba aro uko champingani aro sanani cholrang. Bronkasian anchini rangstani ka sopona dakangpa ramani bake saunga. Jen salo ia bako infection onga ukon bronkitis nimnga. Plaknas kang hai anching ia bronkasara maike anchini rangstani rama o bako ra achim. Ukon tisa wi ra chengna. Trichia ba balwa rama Chakra aro chakasi bronkas takke swala ko matna. Chakra ni bronkas uan gegetam takke swala ko mataya. Aro kosak, kama, aro jangchini ka sopona dakanga. Uan deke, chakasi ni bronkas ba pekni takke swala ko matna. Aro chakasi ni kama, aro kosak ni ka sopona dakanga. Unikoa, bol ni bipekrang. Jai kai chonchon gipa chiksi rangona swala ko matna, uan daki apsan, chonchon gipa bronchiol rangona, anching ni chakra aro chakasi ka sop rango swala ko matna. Ia anching ni rangstani bako infection o anikon bronchitis ne mga. Chang ni chang sa gipa mande belsio yasani ko mantai teode, ukon chronic bronchitis ne mga. Ia saniko, chonchon gipa joongrang ba bacteria. Jai ko nacheng micronalichi niknaman jachim. Indiba microscopo ni genchimo de niknaman genchim. Jai kai, pneumococcus, micrococcus catarrhalis, streptococcus, staphylococcus ba influenza bacillus chi ungatako matna. Soruk rang ni ademurang, town ba city rango, Factory rang ni namgi jagapa balwa bawal kurang. Bol ratani benekman gencirang. Mi suani karkana rango kam kakgapa manderang. Salantio moile rangko rang secapanici. Ia saniko matna altua batta. Una greba. Anting bang batan mia ba mi cekpong china. Takmaku, beri, ba sigaret. Ndak kepa namgi jagapa rengani rangko cakala. Ia rangan bronchitis saniko ngatani mungsonggapa chorang nga. Sigaret, biri, ba takmakuko cakal jrungo de, anching ni balwa rama bronkaso donggapa chonchongapa silia. Jian wal sal lenganichi, bronkaso ngatgapa miyuka secretion rangko etroka gata bronkasko rungtale rakhiachim, uwa rangko nosto kaa neagana. Anching ni kan choko kam kakgapa valve, aro myocardium, anching parang umjaude, balwa ramarang apcho natako matna. Unigman kan choko ba anching ni kusakrango, jekai, wagam, tonsil, getok, aro gengting rango infection uode, anching ni balwa rama ba bronkasunaba infection sokwang na matna. Aro bandake bronchitis saniko matna. Mande warachakani bil ba resistance power komiode ba bilgriode ka snani aru mkawani ba ya saniko bariatna matna. Bronchitis sound sagpa mande gushu dektik nabadunga. Aru yan mungsong bate pringo ungbata. Aba chingode gushu baksa mamung ba ungkacha nabadunga. Indibar utamu de dak ba mensu gusyu baksa ungkatken. Basako ba de anchi ba ungkat nabadunga. Mande ni BNI temperature ritsa sao ni ritsa sa ketam degree Fahrenheit una bari nabadunga. Ba sagapa mande BN dengi saniko agan nabadunga. Anchi ni balwa rama ba bronkas ni nengau ba gepa pendapani ba mucous membrane dunga. Jen salu infection wa unon wa membrane repoma kecaka aru unoni mensu ungkat nabadunga. Wa mensu rangsa jakmano sagepa mandeni gusu paksa dak take ungkat ska. Rangstani ramarang apconani gemen dengtang manca rangstani gap maniko ba sagepa mandeni rangstawniko kenai maksina matna. Sagepa mande bang bata sumayon rang si sokijaniko agan nabadunga. Ia saniko matnon, sagepa mande, ning takna nanga, kragepa antibiotik
ba samrangko doktor ni aganagta kor songi ba machote chakhalna nangen. Yani bidengo anga ndaki agana skin chim je anching de bang bata sumayon saksa sakapini agana ni gamin je samko ba skathang bre chakhalaya. Ndaki do songi ba chuunga gata chakhal gijani aselon anching sani rangko namatani pal patesa blong batata. Unigaman anching panganan samrangko skathang jebasi rungay gija. Doktor ni agana gitar ngode anching takraki anching pelna manchong motkin. Unbaksana chi potiao benjoin ba mentol ko otne chi ni biba ko rang studi ba inhale kaode mucus secretion rang ko rung talatna takchaka aru sagapa mandena dongtuani ko otna. Guzu dektekani ko komiatna gita kragpa cough syrup ba expectorant rangko doktor ni advice gita chakhalna matna. Saani ko champengsona gita adita chol rangba dongwa. Senkari ongon anjeng antangtangko chuunga gita dengi rakina ba ara kancarangko ganna simsakna nanga. Naa gusu jrengode chi kaksina ko chakhal gija matna dipit chi deng bomako auna aro dengna chakhalna nanga. Mekau wachi chake

ka aniko manat bet gelna joton ka nananga bang bata sumayon nuku kam ka gepa mi chikrangdi kam ka ani jamano baara kancha sosia ko kanchip chipi dungaya ndakpa namgija bewarang ko jarakna nangja mengsan chingni namja patkepa takbiwalara biri sigaret aru takmakku ko chakhalanian uwa jia nan chingni rangstani bakho nosto ka anyuna sukata ramari on ancheng adimurang gengtingchi napjana gata phangnan rumarang ko rabatna gisekrana nanga aro matnad pet ancheng khusikchi rangskija gengtingchi rangsna nanga unigamen hai ancheng antangdangku ia sauniko nal joke rakhina matna gata agan bagumen namgija takpewarang ko gelna aro namgeppa bewarang ko jarakna mukhangchi joton ka angna.

adok panigi trang ko gamata ni sumoyon na simang dingtang dingtang artist rang ni rang pa ni pali ma gacham pa gacham rani ani rang ko na so ha daud ke sani jak manu sal ni chini baji minute khola chioni sal ni githam baji minute khola chiona dilli station ko atas khang pa dingtang tang program rang ko nang namat ge yan akashvani chura

Yan akasvani chura knatum swengapa sakantinan athamnam dal mezani chiskutarik mongobara thamwa aro ya somaya nasimang dingthang dingthang program rang ko ya thuras desnoni ko rachagani suprigatam poingatam sa meter bahaja sa chani kola chigatam kilohas to knasuna maninga da thamna daksogman program rang ko ba somaram baksa ganatinga

yana kaspani tura atsiko brangko na simang silongani ko kna sona mata ha da somai dokpa jimini chi bong wa ha aria somayo dipchon sangma aro uni dolni i solar metlane git rangko na simang kna namon gen aro wa git rang unginga rasongni ga tel methel un rasungna aro afani namnaka